0: kwenta nga. Alihari, kadalamay, panmarinang malay.
1: YFM, Sibulay, Sijalay.
2: Kwenta, alihari. YFM, Sibulay, Sijalay.